0: nun kata lang dyan ang ano ko ahado tugutaga.
1: Ayun na, ko ha mulo di nagkakataga nun eh. Ito kadota tayo, mupo alam ungay ka. Kan hao nan, amin ko lang tinakasuy mo lang kita karangan ba? Wah, piknik ka jaw pala hinan.
2: Madyo, tagu ha taga.
1: Anan to alang, ayun na pala binusipon niya banyak to. Eh kan ha, nilisan ba ke? Palalo, pala ungay ba? Halong nan. Palingkat na lah, paling ko itong jaka blok malam. Pwede ka kumdo malam, hagi ko tedung.
2: So,
1: asul ako nung ngayon, siya hanyo.
2: Sayo ka na lang, ha,

Terhina video kayan putong-putong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John.

0: chúng tu bạn bà đi hồn thi
1: kia
0: a vinh nghi
1: ca an đề
0: nam tu sát la na nam nu ra quan vô
1: ba ya ya le
0: nu na te ga ma la de

0: na sa kalong suwanak dayong nadyupo na
1: nang
0: anna pisipida happy na ladyupo
1: na nang
0: kayo ala luna nya kalong suwa gandila
1: nang